Niyembida tawa mapondi sa indirimbo nyinshi yagiye arabaha zagiye zirinjira za kurukuta muradidi hari abonye nyine yakoranye yahe na Feruba iti muca muyibona indirimbo rero yagiye aratanga dose urumva yuko murafiringa nayo hageze kuri stage mukaryohigwana ubu rero ni kuri yincuro ati agirikame no muceri

Voila, voila, voila, jewe ndaguha umunezero amaho kaca witorera ukuntu wujya nimba uhagaze cyangwa nimba wicaye nimba umeze gutya, ariko uno muririmbyi gituma hiriwe nuko amaze kuba habwa n'imihezagiro nabo bashoye gukorana guhurira rero muri collabo n'umuntu uzi uko abizobereye kandi abishoboye agaca naguhezagira akakubwira ati voila voila uni Fabulous yashoye kubikora gutyo. Ariko ku ruhande rwa Big Fizzo ati uno mwana arare nze tugendere tujye turashigikira impano z'iwacu. Urabona ko mbandi ngahanye na masaha abiri turi kumwe ni Radio Ndundu Culture, ni ngahanye ni ngaho umve naho nyene washize naho. Ariko ucubwira mugenza wati ubu uri kurahomba isaha 8 gushika isaha 10 wumviriza amakuru atandukanye ava ku baririmbyi bacu, ariko n'ubuhinga bagenda barakoresha n'ibikorwa bagenda baraduha ni ngahanye impano yawe kuyishigikira niki imwe ariko kandi no kuyimenyesha abantu bayimenye nikindi. Reka tuze turababazanira mukabumviriza sizinga style mwihabira wa ikendi kosira bita dance ikeke.

nta mpamvu yo kutamuha ino ndirimbo nabonye abona ko yashoboye acana ikora neza ngo ariyo ngo gutanga ikintu cyawe ukabona umuntu wagihaye akakigira gutya akakigira gutya voila mwe mumva gute umugitswe ni bavuga ati ameitende ya haki na ikatoka kihaki twagiye rero kubitera mu biko birategurwa ni mutima wewe yamaze kuba tubwira ngo ni ngaho kuri galaxy ozone galaxy abona ko ari ahantu ingo band nayo nyene imaze imitsi ikirakorera bica bigacika ni ngaho mu ngagara aho hantu hameze neza ahantu rero baririmbye babari bashobora kubaha umunezero wayo twebwe tuhigumizamwo bamugenda nyene mugace mugenda mukongereza imitsi yo kubaho kandi mukongereza mukongereza gahunda yo gushigikira impano zacu abantu badushobora kuba bahahari urabona ko bano bakomedie bagenda bafashanya nuko mutima dobo nika kuvya kigingi ariko kandi na kiginga doboneka kuvya mutima amatariki aratandukanye mugabo ni muri ku kwezi nyene ku munani mugabo umumwe wese akafata ugwiwe le 23 ni kwa kigingi ni ngaho kuri mese ariko kandi kwa mutima ni ngaho mungagara kuri ozone galaxy hoho ni le 28 wewe azoba ariko araserebra ku nchuro igira kane kwinjira rero ni 10,000 ariyo ha VIP 200,000 pourquoi pas ma table uzane n'umuriyoni na sponsor yabo barayikeneye hakazoba hariho mutima nyene nyene igiteramo kigingi gasore mokenzi DJ Fullbite Lino G Willy Wallace ariko na DJ Israel na MC uzabaze umva ko namaze kukurangira nta bintu byo kumbaza ngo bimeze gute umvirije ikiganiro ndundi hit show nuhomba

Uvimba vimba gute rero uvimba vimba numuririmbya avuye twaramuhebeye East Africa mugabo jisho turigomeza hafi nyene tugabona ko ari impano yiwacu nawe suwundi ni mutamaki dumuki bido ngwarabashwaye mwo ngaho igenekerezo cy'umu

0: Gisaka
1: yambwiye ko amaze ko yimenya yose Mr. Oscar ubutaha
0: irugoda
1: nzivuze ko banje kundirimbira gato yarumve ko kwa macha mbwira cyose gukora ko ibintu byiringira je byarananiye naho nshaka kurimenya ani saha 11 imitime 38 muri studio za Indundi Culture Radio ani za kuremesa mukomeza kugira ibyo byiza hamwe natwe na cyacha muri ganyiro mudundo atumira amateka tumire ko twaga kubananya twakira kuri telefone ama dutse twaruke kugira ngo bikomeze kufata inzira igororotse amuri kino kiganiro umudu.

0: olé, olé.
1: Allô?
2: Allô, allô.
1: Umeze gute?
2: Ewa na tuke tumeze neza, namwe gute nga ugunundi kilitire.
1: Tumeze fresh tuwa kuruhe witwa nde?
2: Ewa na urabugana na krrrrde kwa nika igihanga.
1: Igihanga bubanza? Ah, bubanza, hanyo igihanga ni bubanza?
2: Ah, hanyo ni kuisoka kuizone igihanga.
1: Ah, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Cloudy?
2: Allo.
1: Umudune mweza kuriba de Mr. Cloudy?
2: Ura koze chane, uambre niwe wenye, aliko sina kumengi.
1: Nitukwa ejide na hayo.
2: Na chane chane, moroga ejide.
1: Meze fresh, meze good, mindi kamili gado.
2: Na chane chane, yuro mvikana, ninjari mwumika vizimu.
1: Nitukwa keline busy, busy, busy ndabji.
2: Neza chane, leka leone shunguro kile nungu, juu ndo kundundi, kiri kire.
1: Aha.
2: Leka nivone, wali mwumika vizimu, mamuli usangire kamune, alaminyesi makroosu, mindu ndi kiri kira, mungiru mdoro wa mwiza.
1: Aha.
2: Deka mune uwazi kuzina jawa kenya nga igihanga Eric nga igihanga wa Safi nga igihanga damba muri viraja ya kabiri.
1: Aha.
2: Ana muri vetu wati umudundo kundundi kritire. Deka mune no bati nga umukanyosha karabiri nga umukinindo odasi nga umukirenga.
1: Mhm.
2: Iso wangu zelika atukumbe vile nga umunga seto kwa didasi nga ibugarama diane nga umisale jakirine nga umisale.
1: Aha.
2: Chantari wa mbire nga umijenda chantari wa kabiri nga ukumuvira nu umukivogiro edisa nga umijenda.
1: Claudi.
2: Halo.
1: Batatuba mnyuma. Batatuba nyuma.
2: Sawa, leka batatuba nyuma mune diyo ni kwa kuitine zuma mkarugama, ni zine mkarugama, sivete nga kuitine ndafika kwa ndafika nga kwa kuitine.
1: Aha.
2: Leka mniru sangi mune abafundi hindu ni kilitile wosi na wakia chumugiru mhinga mamuiza akariri mbo.
1: Ego.
2: Nizi kimwe kimwe kimwe kwa maze kufuka hazuta kimwe kimwe zindo kwa kwa maze kufuka.
1: Ah, kafuka gute?
2: Hazuta kimwe kimwe.
1: Hazuta kimwe kimwe, eh? Niyo?
2: Mwini mwe wa sengera, eh.
1: Okay. Oh yeah, bado, bado, bado, asante sana Mr. Cloudy.

0: muradutunga hari habaye akagorane kamatara ariko ndeko ndababwira ko bumwe mu bagendesha imiduga barashima ko impusha zo kugendesha imiduga zigiye gutangwa nkuko byari bitangajwe n'uburongo w'igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara abo bagendesha imiduga bagasaba ko ari byo byoshigwa mu ngiro vuba kugira ngo ingorane ziva kwibura y'izo mpusha zigabanuke bakabona kandi ko akwiye no kwigwa wundi buryo bwokoreshwa mu kumenyesha umuntu ko urusha gwiwe gwabonetse iruhande y'ubutumwa bwo mu matelefone kurikira bamwe mu baganira hajyo indundi kiritine
1: iyo ngingo ni nziza cyane kuvurumvira huye benshi ko kuba zitariko ziraboneka hari abo byafatiye ubuzima ko gadufatiro batanga hari ba bosi bataguha akazi umuntu uko dufise cyane hariho ushobora kujabukana icyuma hanze ufise agapapuro kubera ibindi bihugu ntibyakira tukabyumvikana yuko umugambi mwiza ikintu kizima nk'abashoferi dukenguruka n'abandi bariko barinjira mu mwuga w'ubushoferi
2: turayishima cyane kubera urumva zirya rese urashaka kujyana n'iyo wundi bazi bifata nko mu gihe ugiye gusaba akazi urashaka kujyana iyo wundi kubera atafata ibiri ugasanga na manyanga mugabo mu gihe ifoto y'ibiri ko ijya piramide konti yire ijya karate urumva nta buryo na bumwe wahenda umuntu urumva nicyo cyiza cyane
3: kubera kaya karatasi karakantu katanabikika neza njyana nawe ugashyira ngaho n'umwana wifata akagatanga ugize ikibazo tuvuge bakubwira gonze kakakata tukakemera n'impaka hamwe bo bikurikiza kaziduha nk'uko babivuze biba ari byiza cyane aho wari arishe pime agahera pri do deza bataraguha pime rero kuba bemeye ko bazoziduha ni ikintu cyiza cyane vrema hamwe bo bikurikiza biba ari byiza cyane tubashima cyane
2: ahubwo nyine n'ingoga kugira nyine abataraziwonka bazironke n'ingoga kugira bakore nyine bedegenze
1: nimba umwe muyera cyangwa umutima mwiranda yamukoreyemo akiyumvira gusohora iryo tangazo muri we hashobora kuba harimo umugambi wo gukora icyo kintu saba nk'abashoferi ni ukuba bishyira mu ngiro kugira ngo byorohe kubo byega
3: kubera amatelefoni aratakara ugasanga nimero wari watanze hariya ayo kubera izi imyaka myinshi siyo ugifise ugasanga warondeye iyindi nimero nshyashya cyangwa mu iyi minsi hariho iminsi ivugana amatelefoni ugasanga iyo nimero yawe barayugaye muri limitere cyangwa muri rewo kuvuga yuko baba barondera iyindi sitarategi baduha k'ubutumwa
1: bibaza si bose bafise amatelefoni ya android hariho abatarashyikira iyo nivo cyangwa ubu botangaza cyangwa bagatanga ikibanza muri peferi cyo kubarizamo n'ujejwe ibyo bintu abifise ku muco avuga ati umuntu wese aziga ko yadepoje cyangwa muri peferi azigayo uruhusha nagende mu kibanza mu gihe atashoboye kubona iyo mesaje
0: icyo gipolisi kandi kimesha ko gigiye gusubiriza ibyuma byapfuye byafashe abajabuka amabarabara n'amaguru bitwa mu rurimi rw'igifaransa fait tricolore ibyo bikaba byashikije n'umuyobozi arongeye gipolisi kijeje uruja n'uruza mu mabarabara kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Etienne Citegetse yaneguye ko amagendesha ibyuma mu mabarabara ko batubahiriza bagagenda n'amaguru iyo bariko barajabuka ayo mabarabara yemeza ko biteza amasanganya ariko akamesha kw'abafashwe batabu batubahije abanyagihugu baheza bakabihanirwa tumukurikire
4: zijya passage pieto zabo ntabwo tutagira twebwe onivuga igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu ibarabara nabona ko keje muzonabona abapolisi bakaba barafasha abantu kurengana burya na twebwe ajya amafe atanguriye kudakora yagiye apfa kamwe kamwe na twe byaratwongereje akazi kuko ako byakora ni twebwe dusha tugakora birya nabyo byaragize ikibazo igihugu kibifise mu minwe bariko bariga bacija nini kugira bishobore gutunganya ubushasha kuko na twe bitwongereza akazi bigatuma ibindi twabaye turimwo bitatworoheretse abantu benshi ngaha mu Burundi ntibaratora indero ijanye no kubahiriza abantu bagenda n'amaguru hari akantu tugifise ko umuntu agenda n'amaguru ariwe ataza kurindira cyangwa yitayemwo biramusha mu mitwe yacu biracari uko uyu ni umwanya mwiza wo guhamagarira abantu banyonga ivyuma bigenda n'umuriro cyangwa n'ibitagenda n'umuriro ko bahamagariwe kubahiriza abantu bagenda n'amaguru abo dufashe turabahana twisuza amategeko ariko twe ntitunezerwa no guhanahani vyo bavyiza bagerageje kuvyubahiriza bubahiriza abarundi bene wabo kuko niyo bishitse akabisanganya birababaje burya umuntu yapfuye n'igihugu kibihomberamo
0: Etienne Citegetse akaba ari umuyobozi arongoye igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara akaba ari nawe turangije ko amakuru yacu nkengurukire mwese mwariko murayumviriza ariko dusaba imbabazi kutunenge twaranza no makuru

0: Iganiro nijoro ryiza. Alo.
1: Arubwa nakugwe nite ngarutse nibagiye kamoto ngaho mu ruhimbi. Arubwa nakugwe.
0: Ndakumva mivuba.
1: Arubwa nakugwe.
0: Ndakumva.
1: Aro?
0: Ndakumva.
1: Ndamukirita uwo bakame ngaho mu gitara. Patrice.
0: Arakumva bakame.
1: Ndamukirite abanywayi bose biradio indundi kritire mugiridi mumaye batina wenga mbana yengama ufri wanze zitunga zambos.
0: Sawa uwundi munywanyi kumuronga lo.
2: Alo mutama kungule.
0: Oui, na mahoro.
2: Mahoro na mahoro.
0: Tuya ganande.
2: Bombo za kuri drone.
0: Uya kwa kwanya ndabona abanywanyi ari benshi.
2: Deus
0: amakuru y'imisi.
2: Oye wala.
0: Oya sino vyuba ukaramutse njuta bakunze n'abagenzi Deus.
2: Sha abana bo kwa
0: Deus. Sawa.
2: Amutse kongwe n'umutse n'umugenzi n'abajambo we kugira ngo yamugurije
0: rwiye. Mhm.
2: Kamala bala sa yo kugira ngo umusoro bakije bahali imisoro akazi kugira.
0: Sawa.
2: Kamala cyo mu kugira ngo we kwa henda.
0: Mhm. Rikanda gushimire cyane.
2: Komera mu cyama wa.
0: Ijoro ryo.
2: Rikambale no ko cyangwa yo twashimye uko.
0: Sawa. Yego. Uwundi munywanyi kumuronga lo. Na mahoro. Alo. Uyu ndi turi kumwe. Kumurongo wundi munywanyi alo.
2: We are okay.
0: Namahoro
2: ni yari yazingarutse ari umuntu umwe nakubagiwe.
0: Ehe.
2: Namutama akita mivubo akunda kuba agenda ngaho ku rundi kitire cyane.
0: Mivuba.
2: Akunda mwifuza yiga n'umuryango we wose.
0: Sawa.

0: izatwa kirundi munywanyi ku murongo. Allo.
1: Allo, allo.
0: Oui, na mahoro.
1: Yaso ndasiba kane.
0: Mhm, tuyaga nande.
1: Mwikomora yagana ndashimye ndiyo done nganye muri kuyibaga ku gatse kaburati.
0: Mhm.
1: Amalirero ndabuhaye kirogiza kongore.
0: Ego.